sampun to kakang kukulon panjenengan pejai kemawon panjenengan kok to kakagungan atur ingkang kados ngaten menika lodos pundi napa panjenengan boten